0: sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: We play all your favorites! 98.5 Radio John.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para

0: de kalidad na produkto.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Padugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa ayong pangluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlaw wala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc.
4: And of course, welcome mga Sokintik Paminaw. Welcome ka-Dragon Mel. Welcome usab sa mga listeners nato ang kanunin kasunod sa ato ang programa ka-Dragon Mel. Sana kanin lang mga Sokintik Siman Bisaya sa Uga Mindanao. May adlaw niyang tanandahan. Nanay, tatay, palo nagplastada kung asa mo nahamutang sa inyong hinamutangan. Halatagi pagtagad mga Sokintik Paminaw ato pag-iskutan sa pipila ka minutos mga higala. Aron nga kita tanan makabaton sa maayong panglawas, ania nasabi inyong ubo sigalag alagad from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga Sokintik mo insakto nga mapamaagi pag-atiman sa ato ang panglawas. Ay mo kalimot ha, pwede mong mutik sa atong numero sa 0950441906. 0950441906 mga higala. Pwede mong mutik si ana ang atong usab nga maprodukto angayan nga ato usab nga hatagag pagtagad. Ah, kay kinis nga atong produkto mga Sokintik wet epektibo, garantisado og maputiktahan gin ato ang panglawas pag ikaw nakatumar sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay mo kalimot mga Sokintik may nausap, take one capsule sa Dragon Fruit o sa take one usap sa Dragon Fruit Gold. Pwede nyo ipagsabay buntag o hapon 1 hour after meal. Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee mixed with insulin plant ha? Ay mo kalimot ini kay dako pud siya papel. Alang na itong mga kaisuro na ito nga ibawalan na sa pag-inom sa publikong kape. Kape kini nga kape, walang palpitasyon ha. Dragon Herbal Coffee Mix, ay mo kalimot na sa mga butika mapalit ninyo. Ha, kay ang ato usab nga kape, nindot kaayo ang resulta. Ha, kay di gyud maghapdos ninyong kuto-kuto. Di gyud maglabad ninyong ulo, ha. Mo na igala. Kaabag usab nato mga Sokintik pamilya sa nindot nga performance paglabing-labing ni Mr. ug ni Mrs. Ang ato usab nga Hardmax Rem Coffee for Men, ha, with all kinds of ginseng. Dako nig papili igsuon, ha. Ay mo kalimot ini kay ang ato usab nga kape, nga bisan lang og 1 cup lamang mga Sokintik pamilya pag-inom sa Hardmax Rem. Ah, mga igsuon na to nga hago kayo sa matag adlaw. Ah, atong igsuon nga gusto gyud mogamit sa ilahang mga Paris, ha. Kini siya mga Sokintik Paminaw, moalalay ni siya sa kalig-on sa imuhang performance, ha. Kani siya mga Sokintik Paminaw, ah, mas nindot kayo ang resulta, max sarap, max saya pag ikaw naka Hardmax mga Sokintik Paminaw. Ay mo usab kalimot pagpamaol ang inyo ang isgutan mga Sokintik Paminaw, gamit na mo og Dragon Massage Oil with Chubaki with all kinds mga Sokintik Paminaw sa mga herbal. Ah, mahalo pud diha, nahalo higala mga Sokintik Paminaw. Nindot pud kayo sa kini ang kainit og kahalang manhutsuhot higala sa imong panit lagbas sa imong unod nga tuusab sa kagatan lahos sa imong kabukugan. Mao pud ni chefin kanindot kay nga disenyo sa atong haplas. Digin mo man imaho ani nga tigulang man imaho mong batan-on pag ikaw mo gamit sa ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki, ha. Pag mapapilian ninyo ang kahumot like lavender ilang-ilang og ang sampagita nga naa ini. Ay mo kalimot mga Sokintik Paminaw ang atong produkto na aragyod sa mga butika, ha. Mao na higala ang ato usab nga mga kaisunan nga problema usab sa ilang pamanit. Gamit pud mo og Dr. Pundisop. Wa nagila ang katapat nga mga Sokintik Paminaw. Sabon nga mo'y muhatag og kinini ang kahumpayan sa inyohang lipamati sa kapanitan. Mao usab kaabag usab ang ato usab nga Dr. Pundisop, muabag ni siya ani atong dunay mga ringworm, mga bun-i, di ba? Kanang katul-katul nga ginagmay mga Sokintik Paminaw sa atong pamanit. Kaabag usab ang pagpahami sa atong aping intero kalawasan. Kay Skin Glow lamang ang katapat niya na kutis hamis ang resulta pag ikaw nigamit sa Skin Glow Power Whitening Soap. Mo na igala ang pinakanindot kayo nga at produkto, ha. Basta tatak sa Sentiment sa GSK Healthcare Food Supplement Trading na asa mga nagkaling butika porma sa Bisaya sa Mindanao. Ay magkalimot mga Sokintik Paminaw kung asa man tanak kulang sa ato ang panglawas, doon na tayo daily supplementation. Gamit good mo o apply good mo. Labi na good sa ato usab nga source, no? Sa ato usab nga fiber and low and calories mga song na low. Baba tag calories. Kani ang pinakanindot kayo nga produkto nga mao ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold mga Sokintik Paminaw. Okay. Dini usab ang mga detalye, ha. Nga ato ang makita sa mga benepisyo, no, sa maong ingredients, sa nutrients nga naa sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Usa na ang mga ingredients ini nga puro herbal. Now, dinhi usab ta sa kita og nutrient rich and low and calories, di ba? dako kay papel ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold. Ay mo kalimot ana basta kay ang ato ang produkto na ay tatak nga St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mapalit ninyo sa nagkalamutika o parmasya, tumargin mo nini. Sigurado inyong lawas, ang inyong lawas, inyong yung pabag-uhon.
3: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang lima ka minuto sa atong pag-panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
6: Yes, oringog sa kumalang 74 kabuhi mahayag sa buwang ganitor.
7: Unsa man to imong sakit? Sawa pa kan inom og Dragon Fruit.
6: Nagkakay protect ako dok. Di ko katulog. Di ko ka siya, di ko ka tabawa. Di ko pangi.
7: Sadya na kainom ka Dragon Fruit capsule og kape, minindot lagi di mo paminaw.
6: Oh. Salamat ko na yung produkto so dok. Okay.
5: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
2: Binalbagan's only music station. This is Radio John 98.5. This is Radio John 98.5 FM. Ang ginapamatian sang mga binalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
8: Gapo taya!
2: Wapo taya!

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Legos och det är bara.
1: John 98.5. More music. 98.5 Radio John.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan o masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue, ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Alka-C. Para always healthy, mag-Alka-C. Mapalit sa tanang mga butika. All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dance.

nga pangitabla kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa gihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: DJ Kings Remix.
1: Ay, ganun naman kay PC sa imong tiil. Kasi problema. Ay, gusto na ko mamatay. Gusto ko maglikog. Ha? Ganun sa tiil man. Dapat sa liog. Testing nga naman ako sa liog kaganina. Pero dili mawagin hawa, oy.

0: Ito ang inyong official Sambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
2: Yes, oringog sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwangga dito.
3: Unsa man tong imong sakit, sawa pa kaninom o Dragon Fruit?
2: Nagkakay protect ako dok. Di ko katulog. Di ko kasiya, di ko kasabawas. Di ko pangit.
3: Sadya na kainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, minindot na gindi mo paminaw.
2: Oo. Oh. Salamat ko na yung produkto sa Dok.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
4: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sang kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
5: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
6: Gapo taya!
5: Wapo taya!
0: Sa puso ng binalbagan.
7: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
8: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
0: Radio John 98.5 FM. Pioneer number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
9: Okay, sa 98.5
10: Radio John.
11: 98.5
9: Radio John.
11: I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John 98.5. Gwapo taya, palugpa.
9: Alright guys, 98.5 Radio John. Gwapong-gwapo na guys siya, palok pa. Take your time, it's 11:17. And ako po yung guys si Papa JM until 1 PM.
12: Alam naman malaman nyo na ang isipan ko.
9: Alright, July 20, 2026 na guys.
12: Nagtatanong kung susundan ko siya dahil ang puso ko.
9: Lapit na guys, Burr, months na na. Ilan na lang kasi man, ha? Burr, months na guys. Okay. Sa gusto da nga hindi mag-SMP, samahan malalamig ang Pasko. Kamati na ka mo guys sa radio dyan. And join ka mo guys sa akong program. Malay mo may kaupod ko na sa sining 2026 December. Oh, okay, so gusto man join sa 921-284-8590. And live talaga kami guys sa mga Facebook account. Search lang kami guys sa inyong mga Facebook account, Radio Jam Binabagan. And comment ka mo guys sa akong live. Hasta tari again, ala una.
12: Ano pa ba ang pwede?
9: I don't know guys, may special guest ko later. Pero nag-chat to siya kagabi nga ba si makalusot siya kuno. I hope ka pamati. Ito siya subong sila balay. Kung nakay mo sa da siya. Or kung basta kung ka pamati ka mangita. Aring na ko di sa stasyon. You can come over na.
12: Buksan mo, papasukin.
9: And practice ka na daan. For your familiarization. Okay. Okay, hello and good morning sa so people sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Okay, sa so mga tito and tina nato nga nag-switch na to healthy lifestyle or healthy living, nakakapangita ka mo sa nga alternative nga kape. Na healthy ka tama.
12: Sa
9: so mga tito and tita nato ang mga diabetic, di ra?
12: Sa tuwing ika'y aking nakikita.
9: Or sa mga acidic na nga hindi mabuhi nga wala kape. Okay guys, mayara na nga kita nga kape para sa aton. Ang aton nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Again, available guys sa mga JBX Pharmacy. Kaga sa may pharmacy kami sita kung ari kayo sa Binalbagan. And also sa may Florete Drug Store, available na
12: buksan mo, papasukin ako.
9: shoutout naman si Nong Maymay Electronics. Okay, shoutout na sa kay Nong Maymay dahil sa mga pod niya. Shoutout ang mga guards ang Milton. Kaya especially kay Yung Yung. Okay, shoutout na ang Maymay Electronics sa tubang sang atupad sang Milton na lang. Shoutout si mo Nong Maymay. Hello, so guys, ako gusto niyo magpaputi kag ma-achieve ang kutis artista Case King Glow with Dragon Fruit Extract. Mga kilikilin nyo ito, mga hita nyo, kakugo nyo ito. Kung gusto nyo guys madula ka magputi, okay. Abay lang ka mo guys sa aton nga Case King Glow with Dragon Fruit Extract. Ay nauso sa mga may mga katol-katol sila, mga panit nga visible good nagkinanlan dulaon na Dr. Fungi ang ato nga number 1 anti-fungal medicated soap. Ang gusto mong gawin ko pa. Hello, so may arap makita guys sa mga papanator, mga tricycle drivers. Buksan mo ato nga Dragon Oil with Chewbacca Extract. Alright. Ay, nasa mapapang naton nga medyo, eh, hindi man sa papang naton, sa mamamang naton. Na, ano na, ano, retire na. Ay, gusto pa ni papang, ay, gusto pa ni mama. Mayara kita. Mayara kita guys, ang Hard Max Stream. Ay, Hard na, Max Pike Stream na. Nga, kape na guys, nakape na siya. And again, 100% natural na siya guys. And again guys ha, available sa mga JBX Pharmacy, sa may Pharmacia Kaminsita, kung hari kasi sa Binalbagan, and also sa may Florete Drug Store. Avail na ka mo guys. Puso ko sinta. Ay, dito tayo sa message mo, rewa mo lang na. Wala mo maging dugangan. And good morning mga sa people sa BM Bills Payment Services. Gusto ko lang naman malam. Okay guys, again kung pagkita mo sa pinakabaratong cash in and cash out, whether manapapay mayam na or GCash, again available sa may BM Bills Payment Services. Ay, available guys ha, ang GoTime Bank, Maribank, AUB or Asian United Bank. Also arama guys si Union Bank, Land Bank, PNB, kag BDO sa BM Bills Payment Services. Guys, kung offline inyong mga ATM machine, again, kung offline ang ATM machine, kag kagtuan mo suwong, kag need mo cash, again, kagto ka lang sa BM Bills Payment and Services, dala sa may van, Madalogdag Building. Okay, again, available guys sa GoTime Bank, Maribank, AUB, Union Bank, Land Bank, PNB, kag BDO sa BM Bills Payment and Services. Ano pa ba ang pwede kong gawin na uubra upang maakit? Ayun ako ang surya naman guys sa mga security, sa mga CCTVs nyo dahil patubo ng balbasa. Kung gusto nyo guys mag-invest magpalaki ng masasa para safe ang imutulog or may kagtoan ka mo, abakasyon ka mo out of the country, gusto nyo guys ma-save, may mabalay kag mamonitor mo. Ito yung ranaw, ba na na guys? Ano bang gusto mong gawin ko para mahalin mo? Ano so sa mga gusto na mag-invest? Kaya kung mag-switch na to solar hybrid guys. Again, available mga Eternova. Okay, sa mga interesado daw, pwede mo guys kakagto sa SKT Building, Rizal Street, Bacolod City, or pwede ka makakontakt sa 4357227 and sa 0943-131-6807. Sa mga papanda nga gusto mag-avail or mag-purchase ang agricultural spray drone, available man kay Terranova. Available guys, mga 22 liters, 30, 50, 70 liters, mga capacities nga available kay Terranova. Again, kung gusto nyo mag-relax at the same time mag-lingaw-lingaw, samtang ga-spray ka mo guys ang inyong mga ano da. Okay, available na ang ilang agricultural spray drone sa Terranova. Sa mga opisina da nga gusto mag-invest man, mag-upgrade, Okay, again, Ternova lang guys. Kagto ko mo guys sa mga professional magtakod sa mga linya sa inyong internet. Sa inyong mga CCTV. Dala. Again, kagto lang ko mo sa mga professional. Only kay Ternova lang na guys ha. Again, sa gusto mag-inquire, 435-7227 and 0943-131-6807 and pwede nyo na guys mag-Google Map. Magpatubo ng balbasang SKT Building, Rizal Street, Pangulod City, Arata kasi Ternova. Abraso, magpadagdag ng puwit kay Belo. Nandula man ang comment ni RM.

And shout out to one of people sang buksan mo papasu exam incorporated. Okay guys, kumita mo service ng The Click nga color pula. Bigyan mo naman ng pag-asa ang puso ko sinta. Washing machine available man sa do exam. Okay na, dumduman lang ko. Lan na sa relax lang lang RM. And shout out man sa Sabino Funeral Services. Hello da kay Ma'am Riza. And sa people da sa Sabino Funeral Services. Shout out sa inyo. Good morning guys. Alright, 11:26. I'll be back for more. Ay wait, ayaw pa GM. Shout out lang gali si Ami Cabalfin Matiliano. Happy 51st birthday. Okay, shout out si Mami. Happy birthday. Okay, sa mga nagka-celebrate sila nga birthdays, happy birthday sa inyo guys. More birthdays to come. And more cake to slice. Gusto ko lang naman malaman. And shout out kay Raph Rose Paragsa and Tan. Nagtatanong kay Jessica Gela.

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: 98.5 Radio Jan.
1: Sa puso ng binalbagan.
2: Ay, ito na!
1: Isa lang ang tunay na una.
3: Yun ang sinasabi ko sa'yo eh.
1: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
4: Okay, 98.5 Radio John.
5: 98.5 Radio John.
2: 98.5 Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
1: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palugpa.

0: niya.
1: Alright guys, ang 8.5 radio dyan. Go up and go up na guys siya pa. Look pa. Tunay ang aking nadarama. Kahit ako'y nagmumukhang tanga. Alright guys, again, if someone joins me, 921-284-8590.

0: Yes. Alright, natuwa po si Shout out sa people sa Gons Barbershop. Again guys, kung gusto nyo guys ang classic style
1: ang puso ko'y nahihirapan na
0: or modern fade,
1: pwede kong
0: namamamang na ito gusto magpa-relax ang pa-rebound
1: kung maakit siya.
0: Pwede sa akin sa mga couple da nga gusto mag couple goals, tumawang sila pagunting
1: unang balbasang.
0: Okay, kagto lang mo sa Gons Barbershop sa Tubang guys ang paradahan paglaom.
1: Magpadagdag ng wet kay below.
0: Pwede na mga couple magsabay.
1: Buksan mo, papasukin ako.
0: Isa, pwede pang babae, pwede pang lalaki. Again, kagtulang mo na guys sa Gons Barbershop sa Tubang Paradahan ng paglaom arad ang Gons Barbershop. O kung hindi ka katol-tol sa tupad sa LBC.
1: Buksan mo, papasukin mo na. Papasukin mo na.
0: Morning pa ang shoutout sa Gons Barbershop kay paring Ronel Torda, kag shoutout man sa Audio Tech Binalbaga, na rin kay pang Johnny.
1: Walang kasing saya sa tuwing ika'y aking nakikita.

Man kay Roberto Alcala, ang gwapo nga guard sa nga Prince Inigaran, ang kay Ma'am Jessica. And I'm JM, good afternoon, shoutout na sa family Rafael Espante, Bolano, Sumer, Tipison, sila ni Mama and Papa sa may sitio, Dinapit, Barangay B.A. Binalbagan, Diriman, Galing, Sabana niya sa... Okay, wait lang. Sa Yabana from Barangay Suay, Mamaylan. Alin kay Mang Iris Espante and shoutout kay Mang Remedios Gyun. Shoutout si Mamang and shoutout kay Remark Baligwat, watching

Pag hindi sa gusto man join na pwede natin lines or 921-284-8590. Kung gusto mo pa shoutout, live na live kami guys sa mga Facebook account. Search lang Radio Jambi Talbagan and comment ka mo guys sa akong live as tata di alauna sang ugto. Okay.

Oh guys, shout out da sa mga gwapo ho na ton, mga pop boy. Kung sa tingin ka mga gasolinaan, subong nga naka-tune in sa mga shout out sa yung mapapang. Thank you so much for tuning in. Oh no, tugito kayo magtulog siya, play ta na M. Shoutout kay Mang Harleen Cuevas. Hi Mang Harleen, shoutout si Mumang. Ano update si Mumang? Mala wala ka comment si ano ah. Si Julius, si Pumuseno ah. B, siguro si Papa Julius ay. Okay na, hindi na yung balance. To clear na sa akin. Alam mo bang minamahal ko siya? Okay na sa akin headset, hindi na yung balance. And shoutout kay Coach Jinor. Yes. Oh, gamit ka ng browser na ano ko ni-recommend sa iyo. Kahit sabihin pa ng iba, nababaliw na akong tala. And belated 95th birthday sa aming lola. Ibang nagcha-cha-cha. Kay Ma'am Santiago Leco. Nagsasalsa. Bawi ka next year, dapat makilala mo na ko ha. Ang puso ko'y nahihirapan na. Ano pa ba ang pwede kong gawin na uubra? Oh, lang taong lang na, Mang, ah. Parang may nadasal mo ma-join ka sa amon live. Ay, shoutout kay Ace Antipatia, kung din sa tingin ka man subong. Magpalaki na masan sa braso. Ace, kung ka nakatuning ka na subong, message mo ko, Ace.

shout out sa people sa Do Exam Incorporated. Thank you so much pang natanggapangita sa daily service nila. Or kung gusto nila idugangan ang materials, I mean mga appliances sa inyong mga mansion, dira, i-do exam na guys. Oh, hindi na mo kagto sa iban. Kay do exam lang ako guys. Kagto ako mata, malay nyo ba si may sale sila subong? So, mga flat screen mo lang ang smart TV, refrigerator, or aircon guys para relax. Hi, good morning kay Kagawad Mary Jane Lirazan Alvarez. Shoutout kay Mary Ann De Leon, kay Tita Dinalinggalya sa Masadya, kay Tita Jody, at kay Kagawad Mary Jane Lirazan Alvarez. Shoutout si mo Kagawad.

Cama de Abaco, Chatlan. Again guys, sa mga tito and tita naton nga nag-switch na to healthy lifestyle. Again, kung kapakita ka mo tito and tita sa healthy nga kape, Dragon Fruit Herbal Coffee Mix ang inyong mga solusyon. Okay, sa mga tito and tita naton nga nag-walking da kada hapon or gabi man or sa mga papang naton, magpalaki ng muscle sa braso. Okay, ano guys, inyong daily routine ato nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Papa na may isang tulog o mga arayti isda at sa mga estudyante natin nga gusto ma-relax. Ano bang gusto mong gawin ko pa? Dragon Fruit Herbal Coffee Mix lang guys ang inyong inumod. Buksan mo, papasukin mo na. Papasukin mo na. May chocolate. And shoutout kay mga

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah! Binalbagan, check it!

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit
1: Gold!
0: Gipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule.
2: Pure energy.
0: Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
1: Gold!
2: Pure energy.
3: All around the world, we play the hits!
4: 98.5 Radio Dan.
5: All your danceable tunes. We had it mixed. To make it your favorite remix disco. Live from Canada. Here now, DJ John on the mix.

0: Horoscope. Sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
0: Radio John, 98.5 FM. Pioneer, number one. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, 98.5
4: Radio John.
5: 98.5
6: Radio John. 98.5 Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John. 98.5 Guwapo taya, palukpa.
7: On Radio John, it's DJ Papa Teddy Bear.
3: Alright guys, 98.5 Radio John. Guwapong-guwapo na kayo siya, palukpa. Wait lang, arang na guys. Oh guys, arang na siya. Nagpakita na siya sa camera.
4: Yan.
3: Oh, alam siya na guys sa matabo.
4: Okay, good afternoon guys. Good afternoon na Papa
3: GM. Makita daw.
4: Yes, Papa GM.
3: Dalay mo nga, no?
4: Yes, good afternoon, Papa GM. And to all listeners of 98.5 Radio John, my name is Papa Teddy Bear.
3: Alam siya na guys kung aaring na siya subong.
4: Yan. Okay, matry naman tapang usap microphone pa.
3: Oo. Oh, sa mga na-miss siya. Again guys, abangan nyo sa... Basta abangan nyo lang siya.
4: Oo, mabutuwa lang ko diyan. Ako yung program is 7 to 9 in the evening. Every Sunday na guys.
3: Oo, okay guys. Oh, siya na naglaoy siya program. Tayan nyo siya guys ha.
4: Oh, gabi na ko pa ngayon mo lagi ng available ni Papa Teddy Bear.
3: Go ha.
4: Sige, welcome sa last and the final segment ni Papa GM.
3: Actually, dapat ako nun.
4: Sa gusto mag-join ha, sa gusto mag-join na 0921-284-8590 kasama si Papa GM and Papa Teddy Bear para sa iyong last of the final segment. So, hindi na humuya-uya guys sa gusto mag-greet sa ilang mga loved ones, sa ilang mga pinalangga sa kabuhi. Comment ka mo sa mga Facebook Live, sa mga lang official Facebook page 98.5 Radio Jan Pinalbagan.
3: Ay, shout out kay Ma'am Susan Podilo. Ma'am, ikaw na galing, ma'am. Pasensya, kahit ma'am mo siya dyan. Tiyo mo kasang una, ma'am.
4: Ginakalipatan mo na si ma'am mo.
3: Hindi ko yung pamilyar ka rin siya, no? Pag-check ko, ikaw galing, ma'am. Oh, ma'am, ako ni ma'am. Ang salawa, yun mo sa una nga estudyante.
4: So, buong buot na?
3: Oo. Buot kong, gano?
4: Katulog.
3: Katulog. Ang buktaw, gani? No, no, no. That's not gonna happen.
4: Ilan natagal yung samon nga boss ha, right here on Toronto, Canada, si Frederick Fernandez, also known as DJ Manu dyan, na good evening sa iya.
3: And good night.
4: Oh, gani, good night, kaya mas dito siya daw.
3: Okay, paano, itulog mo ka naman, tiyamang tingog ni Teddy Bear.
4: Damguhon ako nakaroon.
3: Damguho ba kung what?
4: Hindi man. Paano nga, damgu lang nga, sweet dreams lang
3: nga. Okay guys, araw na siya, abangan nyo guys. Ang mga ugot nyo for the past few months, ba si Damo na da? Iwas-was na siya sa Domingo, guys.
4: 7 to 9 in the evening, kasama si Papa Teddy Bear, dila sa 98.5 Radio dyan, kasi Papa Jake, padulong, nakasid. Grabe, do, artistahin ang mukha pa.
3: Oh. Ano na, guys? Sideline sa Viva Max Pang.
4: Ah, ba?
3: Oo.
4: Ano na sa Viva Max?
3: Hulo ka na na. Ang aircon. Okay, sige guys ha. And again, sa mga solid listeners sa ito, kag sa mga ano ni Papa Tez, bantayan nyo siya guys sa Sunday, sa Domingo, ni Sininga Domingo guys ha.
4: Mm-hmm.
3: Again, welcome nyo guys ang pagbabalik niya para hindi na siya liwat madula.
4: Kamay pa.
3: Madali nyo siya guys, ano, ang Epicacent Oil. Ay, hindi ka lang guys. Ato nga, ano galing, Dragon Oil with Chewbacca Extract na. Migin kayo pang Teddy Bear.
4: Bagay ka na sa akong pakikasakit-sakit na gawa. Akong nga balik, kawang kagang hawak.
3: Bulong nga pang.
4: Kapakilala na pang aga tigulang na ginta.
3: Hindi mga aga tigulang. May ano lang.
4: May edad
3: may
4: lang.
3: Changes lang.
4: May changes lang.
3: Pag tigulang, taga, dumidukoy na tanay yun.
4: Gani pa, senior citizen, nag-ed pang kong tigulang. Kumbaga, medyo lang, medyo.
3: On the way.
4: On the way pa lang.
3: May sign na.
4: May sign na nga matamat, nakuhan, sakit ng hawak.
3: Okay guys ha, nagbisita lang siya guys, nagpabalo na siya sa people. I'm back guys.
4: Yan, this coming Sunday ha, 7 to 9 in the evening, sa Hugot Pamor Labo, guy portion, kaupod si Papang Ilong. O, sa talan yung mga OFW, ready na kamodera.
3: Mga balan nyo, sa order na kumundaan sa Watson. Para hindi na kamo mga ano.
4: Kagang buskupan para basik umasakit inyo tiyan.
3: Oh, ayun lang yun. Okay ko na, bali Harleen, kuno pang.
4: Hello Harleen, ang pinakagwapa na itong listeners ang Barangay Karabalan.
3: Yes.
4: May bana na sa pang?
3: Dula pa guro ay. Again? Mag-guess ko pala sa Domingo para matisimis sa Dula.
4: Pwede git pa, pwede git.
3: Chismis, saan ito matisimus? Sa itong barangay ah.
4: Oo, sige ah.
3: Name to the yun ah.
4: Gani man.
3: Wag.
4: May tanay ka ng mga chismus ha. Kay chismus, may sweldo. Kay applyan to tayo.
3: Uy, intratan. Papalain up to the yun daw.
4: Sure ka pa, papalain up.
3: Oo, oh, mapalista tayo pang.
4: Oo ah. Yawat pa na. Isa pang pang gasolina. Alam pa kayo, mahal gasolina.
3: Mataas naman yung gasolina doon, pang?
4: Yes, buwas pang. Mataas na makuno daw 4 pesos yata. Sakit sa bulsa ba?
3: Yeah. Okay lang siya, guys. Marami mo patapos ang gira, manubo naman ang liwat.
4: Wala tayo katapusan. Wala pa ganit kang gira, gataas na. Yan pag mag-gira.
3: Simple ito, bike pang.
4: Pag ganit man, mabike na lang tapang. Hindi ni Carbao, blaw.
3: Oo. Kasi may walig yan ako na Carbao, PM lang.
4: Iparking sa station ng Carbao.
3: Ibig yun, tindi na ako mutanda na parking niya. No?
4: O, hindi ka pa ginasakyan mo ang Carbao, subong kamahal.
3: Mm-hmm.
4: O, ang bilis ang Carbao. Kung turo, bro, 10 taon.
3: Eh, isa pa galing ka, ano na?
4: O, isa ka inbox.
3: Okay, so aton nga oras sa last 12:50 na guys and it's time for me to say goodbye na. Well, importante lang guys aton nga ano lang guys nagbabalik na aton nga the one and only Ilong Ranger.
4: Yeah.
3: Right? Abang-abang ha. Okay, bang. Travel greetings before ta magbabay.
4: Okay, hello natin sa mga grupo nato sa Biscom, mga Biscom employees. Thank you so

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Pantol Kapi o Haplas. Sa kong nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa nag-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Gamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa bahayong paglawas.
3: O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida Uga Dragon Mel Galios.
4: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
5: Welcome Visayas Uga Mindanao.
4: Ubani na po ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
6: Yes, welcome. Welcome na sa kamo mga sokintig paminaw sa ato sa mga programa tulumanon. Ano na sa inyong obo, sigala o alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. No? Kadragon Mill, may adlaw diha, may adlaw usap sa Malaysia sa ato. Sana ganun ay nagasunod sa ato ang programa from Visayas and Mindanao. Ani ana sa mga sokintig paminaw, atong hatagag pagtagad, atong hatagan og insaktong impormasyon, sumala pa sa mga kaigsuonan nato nga nasulayan na ang ato usab nga mga produkto, no, nga napaka epektibo, garantisado og barato sama panalitan sa Dragon Fruit Gold og Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga moy usa nga muhatag kanatong dugang kusog kabasko kalikon sa matag adlaw nato nga ilimnon, no, di ba? Og ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mixed with Insulin Plant. Ang ato usab nga kape mga sokintig paminaw, dako kay katabang sa mga kaigsoonan nato, estudyante o negosyante nga mo ilahan pagainumon kanunay sa matag adlaw. Ang mga kaigsoonan usab nato nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape. Kininagin ang kape para kaninyo, para kanatong tanan. Mga sokin nako nga nagasunod kanunay sa ato ang programa. Ang ato usab nga Dragon Massage Well with Chubaki, ay makalimot. Anindot kayo for varicose veins rheumatism and arthritis. Dako kay tabang mga sokintig paminaw tagabi ninyo ang iHaplus. Labi na kay nanay tatay, anindot kayo mga higala nga mayong hatag kanato og kahumpayan sa mga pamaol panakit sa kalawasan. Ang ato usab nga kape nga mao ang Hardmark Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng, ha. Ay makalimot mga sokintig paminaw. One cup lamang aron ikaw maka hatag og kusog nga kalig-on sa performance paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs. Ha? Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka-kape, naka-hard max, no, sa insakto nga ingredients or beneficyo nga naa sa ato ang kape. Ang ato usab nga Dr. Punji Soap, no, kato mga kaisunan nato nga naluya na, nga gikapoy na, labi na gyud sa ilahang pamanit niya. Sige sila guna-una. Na-stress na mga sokin tig paminaw. Awa na gila yung katapat niya na kung doon naman mo'y bunay up, ringworm, no, mga sakit sa kapanitan. Gamit mo Dr. Punji Soap. Abag usab ang Kai Skin Glow Power Whitening Soap. Kutis Hamis, like artista ang resulta. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. And of course mga sokin tig paminaw. Kaya ang presyo, no, barato o epektibo nga mapalit ninyo sa nagkanyang butika o parmasya, Visayas o Mindanao. Ang ato usab ng mga kapsula, mga sokintig paminaw, pwede nyo ipagsabay mag 1 capsule 3 times a day, 1 capsule 2 times a day, mga sokintig paminaw. Pwede nyo buntag hapon, pagsabay ninyo ang Dragon Fruit o ang Dragon Fruit Gold. Buntag hapon, mga sokintig paminaw, 1 hour after meal. Ano usab ato ang ingredients, usa sa ingredients ini mga sokintig paminaw, ang Guto Cola, di ba? The scientific name for Guto Cola is Centerella asiatica. Mga mga naigala ang nasa usab sa scientific name sa Guto Cola, mga sokintig paminaw, nga usa sa ingredients sa ato usab nga mga produkto sa ato mga kapsula. Ang Guto Cola, mga sokintig paminaw, kung ang imong ginatake adlaw-adlaw, mas labing maayo ang resulta, mo usang makapa hatag kanato og pinaka maayo sa atong memory, di ba? Para nato mga kaisunan nato nga mahinay na sa memory alang usab sa mga estudyante, mga limtanon kaayo, mo na nga diha-diha niya na ang Guto Cola nga naa sa ato ang produkto. Kini sa ato ang usa sa atong ingredients sa Dragon Fruit Gold og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ano ikala? Basta produkto sa GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay mong kalimot nga na mapalit ninyo sa nagandang butika og pormasya, Visayas og Mindanao. Basta Dragon ang imong tumaron daily, sigurado ang imong lawas baskugun.
4: Yes, mga suking tigpaminaw, keep your body strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Fruit Gold. Natural, nutritious o puno sa antioxidants. Available na kini sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao.
3: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
7: Si Katan Griffith, Upper Mutong, 66.
8: Ang ininom
7: na ako, Permi, ang coffee lang.
8: Yes.
7: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako. Mm-hmm. Nag-change ako kaning dragon fruit.
8: Yes.
7: Naka 3 to 4 times a day ako okay. Nag-coffee. Walang palpitate effect. Coffee oh, tinood yun. Karon kung gusto niyong ano, uminom kape, kana na lang dragon fruit
8: herbal coffee mix.
7: Herbal coffee mix kasi dili ka magpalpitate.
8: Yes. Oo. Tama.
9: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. The hottest hits with your hottest DJs. Yeah. J-O-H-N Radio John.
10: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
11: Gapo taya!
10: Gapo taya!

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo.

0: Ang transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami isang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
1: Yeah, binalbag

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: 98.5 Radio Dan. Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio Dan.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Recruit Plus. Porperia Pangoy, tagapulan tubig. Magagamit ko anang herbal nga dragon fruits o kanang kape.
3: Okay.
2: Kay sukad atong naka nga high blood ko, ni taas akong diabetic, ni alibyo jud siya. Mm-hmm. Naa jud epekto jud makatulog na pug kog magabi. Munang kamo kanang wala pa makasulay, sulay jud ninyo kay tinuod jud ning among istorya nga makaalibyo jud sa tanang balatian sa lawas. Karon kada na kayo kang tulog.
4: Di na maglangay pa, mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Dragon Fruit Plus. Rosemary Bantilan dok, taga Amlan dok. Atong pag-una dok, gasakit-sakit akong tiyan na ako'y ulcer. Nga, tapos magsuka-suka ko dok, na ay once a week, maatake siya. Dayon, sunod na po, maatake na po siya. Karon dok, okay na jud ko dok. Sukad atong nakatumar na kog Dragon Fruit Plus. Wala na jud siya niatake na ako. Nawala na jud ako ang sakit-sakit og kanang ulcer dok. Itumar na jud na nila og Dragon Fruit Plus dok para mawala na jud na siya.
4: Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Station lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, Binalbagan, check it!

0: With branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Duexam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duexam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duexam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Persol Kapi o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute nako aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas Uga Mindanao.
3: Ubanin na po ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon daw.
5: Yes, of course, mga suking tig paminaw. Mang adlaw ka Dragon Mel, mang adlaw sab sa Malaysia sa ato kanunay nagasunod sa ato ang programa mga suking tig paminaw, no? Visayas Uga Mindanao. Ani ana sa inyo hanga ubos sigala igsoon sa kahanginan. O banin ninyo mga sokin di diha sa inyo mga sokin sibihanan sa matag atakna sa ato ang programa from St. Vincent GSK Healthcare for the Supplement Trading. Nasa mga nakasulay na mga sokin tigpaminaw sa ato usab mga produkto napaka-epektibo garantisado o barato sama usab ni ining atong Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ay makalimot mga sokin tigpaminaw, basta Dragon ang inyo hanga pilion, di ba? Wala nga makabarato mo mga sokin tig paminaw. Nga na usab sa ato ang mga butika, ha, di ba? Sa inyo hang lugar. Wala igala ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Ha, mo ni siya ang pinakalindot kaya nga klasis kapi. Walang palpitasyon mga sokin tig paminaw sa klasis kapi. Di gan maglabad niyong ulo, di maghaplos niyong kuto-kuto. Wala igala ang pinakalindot kaya nga klasis kapi. Kay more on herbal, dusi ka klaseng herbal, ha? Ay mo kalimot nga na, basta dusi ka klaseng herbal, sigurado inyong hang lawas, ligonon kanunay sa ato ang kapi. Ano nga ang atong kapi, adili ingon nga di ka katulog, mas nindot inoon ang imuhang pagkatulog. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga kapi, nga mauusab ang Dragon Herbal Coffee Mix plus naapunte kapi nga Hard Max Coffee for Men. Ay mo kalimot nga kay ang ato usab nga kapi, nga Hard Max, muhatag po ni Udugang kusog kaligon sa performance paglabing-labing ni Mr. ug ni Mrs. Ay magkalimot ha, 1 cup lamang mga sokin tigpamin sa Hard Max Streams Coffee for Men with all kinds of ginseng. Ready mga sokin tigpamin sa labanan ni Mr. ug ni Mrs. Ha? Ay magkalimot ha, nindot kaya ang performance pag ikaw naka-Hard Max. Ha? Hard ang simula, Max ang sarap mga higala. Alang usap niya ito, nga doon ay mga problema panit. Ha? Basta doon ay problema panit mga sokin tigpamin ha. O sana po nga makatabang ang Dragon Herbal mga sokin tigpaminaw, Dragon Massage Oil with Chubaki, ha. Akini siya daghan gyud kay mga herbal ang naanini. Mas lindot pud ni pagkatol-katol, mas lindot pud sa imong ulo kun do na man kay kaspa, do na man kay kuto lusa, ah matabangan sa Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapagpilian ninyo mga sokin tigpaminaw kamot nini sama sa ilang-ilang, sama usab sa lavender, sam pagita mga sokin tigpaminaw nga naa diha, ah. Makatabang na higala sa mga pamaol, nanay, tatay, matagabi, eh. Pwede mong magpamasahe with all whole body massage, no, di ba? Ang kayang matabangan sa Dragon Massage Oil, mga higala. Ay magkalimot usab sa atong sabon. Dr. Punti Soap lamang ang katapat sa katong doon ay mga skin problems. Doon na mamibunin, up, ringworm, mga sugat na ayaw gumaling. Kinisya kayang matabangan sa Dr. Punti Soap. Kabag usab ang K-Skin Glow Power Whitening Soap. Ay mo kalimot ana mga sokin tig paminaw. Para nindot ang inyong hamis ang inyong aping entero kalawasan. Like cutis artista ang resulta. Gamita, testingin ninyo. Walay kumos magsulay. Nga mapalit ninyo ang atong produkto sa nagkadaang butika o farmasya. Doon lamang sa inyong mga lugar. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na bay. Muna higala ang pinaka-importante ng atong masayran usab. Sa ato ang produkto, kung saon, doon natin daily supplementation. Importante mga sokin tigpaminaw. Ayos na to ang ato ang mga herbal supplement for conditions. Tabangi ang inyong kagulingon mga higala, mga sokin tigpaminaw. Labi niyo sa nag-antos mga sokin tigpaminaw sa ilahang mga sakit, mga varicose veins, doon na may Alzheimer's disease mga sokin tigpaminaw. Something at me, lower the risk of blood clot sigala. Ay mo kalimot ha, basta doon natay daily supplementation. Layo kaita sakit mga sokin tigpaminaw. Basta tatak, St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ang nakatatak sa atong produkto higala, sigurado ang ikaw nga nagkaluya, sigurado imuhang lawas bag-uhon.
3: Yes, mga suking tigpaminaw, keep your body strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Fruit Gold. Natural, nutritious o puno sa antioxidants. Available na kini sa tanang leading drugstores sa Visayas uga Mindanao.
2: Mga kasuligan mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
6: Dragon Fruit Plus 650 mg.
7: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Pertol Kapi o Haplas. Sa kung nakaayon ako kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute nako aning tambala kay ako na sa kung naayo.
6: Kamusta pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: From the land of Pinalbagan, Negros Occidental, the pioneer in reaching thousands of lives, amazing the best of its iterators.

kapangitablakan mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kandi kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
3: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana day ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa day ni sa rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Nani 8.5 Radio Done.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binalbaga.

0: SM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Duex SM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duex SM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duex SM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental.

kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Edison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
1: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
2: Grace Ayeng, 28 years old, taga Bohol, nagtumar sa Dragon Fruit, duha kapsul sa akong pagbangon ug duha pod sa dayon higda. Dok, kaabag pod nako pagtumar ug Alka-Seedoc, isa kapsul 3 times a day nako tumaron. Good for 7 days. Naayo jud ko sa akong lisod na paginhawa ug akong kabuhi. Busa kamo nga minaw karon tumar ug palit na sa Dragon Fruit ug Alka-Seedoc kay effective jud ka. Ayo, daghang salamat.
3: Grace Ayeng na ayo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
4: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Ikaw bala isa sa mga naglimit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor. May sakit na. Hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Premium quality. 100% organic. Sugar-free. Low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang atong immune system. Kag gina-delay ang atong pag-edad. FDA approved. Gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
4: Gabo taya!
3: Wapo taya!
5: Forfeit the game before somebody else takes you out of the frame and put your name to shame. Cover up your face. You can't run the race. The pace is too fast. You just

kapag itablakan mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Kipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
1: Listen to 98.5
2: Radio Talk. Rock, slow rock and reggae.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng

handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: mga pena ta!
1: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inom ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana ng akong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
0: Mga pena ta!
2: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag ginadelay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
4: Much more music. 98.5 Radio Time.

Do Exam Incorporated with branches

0: at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Duexam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duexam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duexam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma og anemia, tumar og Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Persol Kapi. O Haplas. Sa itong nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute nako aning tambala kay ako na so akong naayo.
1: Kamusa, Pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dawn.
4: Good morning, class. Ako yung bagong Filipino teacher ninyo, ah. O, start na tayo, eh. Kanor.
5: Yes, ma'am.
4: Gamitin sa pag-uusap ang salitang itoy.
5: Ito'y isang nakakatawang pangyayari.
4: Why? Very good. Ikaw. Sa iyong pangalan? Nitoy, ma'am. Oh, nitoy. Gamitin sa pag-uusap ang salitang itoy. Itoy, paggamay, pagdako, iro.

0: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargado og mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world, buong world. Tapos-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtanggilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng makabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
2: Time check. It is now 7 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
3: Why do we fall in love?
4: Di ko alam pero mahal ko siya.
5: Mabait siya, dun ako na-fall.
6: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
3: How do you feel the love?
4: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
5: Sweet siya sa akin, sobra.
7: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
8: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs, playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Ethernet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan o masaligan? Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma ug anemia, tumar ug Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa gyud. Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginaguanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: From the land of Pinalbaga, Negros Occidental, the pioneer in reaching thousands of lives and placing the best of its entertainment all throughout the world. This is Radio Jolly, best music and best variety.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Jolly.

0: churches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Pisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Dragon Fruit Plus.
4: Milagro Stories. Iti Paul, Pulo Plantation, Tanay City. Sakit akong hawak na wala man niya. Akong tulugan na kaayo. Tunay usay, matulog ko alas 8. Makamata ko mga alas 12 mga ikot. Dahil usog na pa matulog ko. Hantun na napakapuntak sa mga nakaminaw ko ron nga wala pa makatumar yung dragon fruit. Tumargyo mo kay makaayo dyan sa atong lawas. Kay ako, nakuan ko nga naayo dyan akong sakitin ng hawak, gana akong kaon, akong pag charge akong hugaw, maayo po. Kada buntag, sige ko makalibang. Salamat dyan, dagang kayong salamat.
3: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Nani 8.5 Radio Dan.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: radio.
1: And listen to us on your smartphone
0: or tablet.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
3: Gapo Taya!
2: Wapo Taya!

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: Hot, hot hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inductive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
1: Afternoon Love Song.

balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Jan. This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-invite, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-invest. Makapagpapa good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gwapo taya!

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Nani 8.5 Radio Dance.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!